sal am roa am roa ma kung kami nashahidi walakin nang sa aguru nang patato wala